0: ni olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile sanmi baba si oni mo fẹ ke sami nla ni oruko jesu aye ati ji inu aye won ni fi ogun ja mo re loruko jesu won ni fomo pon e loju o iji aye oni ja omo re iji aye ko ni ja omo bibi re ko ni ja omo ta fun oto mo wa gbadua iwo gan ti kalara re omo ni e lowo obi kan loruko jesu iji oni ja e gbogbo alagbara to le ma binu iya re to ni o ma fi iji ja o loruko jesu gbo o won o ni ri se mo wa gbadua loni ibukun lati orun ko so si ori re ibukun olorun abo olorun iyanu olorun ko wo enu ise re be gege ko wo nu oja re lo o gbogbo igbese re to ma gbe laye gbogbo igbese awon omo re yo ja si re ati anu lala re oni ja si asan wa yin olorun eyin onise owo eyin olutaja omo lewe gba o bo ti e sise sugbon lawon mo abi awon ti won fun e pe ko gba loruko jesu owo awon oni gbe won ma ri lati ma fun e jesu oluwa wa amen ara mi olufe e gboro oluwa lenu woli re ohun ta fi ran mi si yin ni iseju yi ati ni akoko yi ohun na ni gbogbo eyin abiyamo eyin obi oluwa ran mi si yin a fe bara wa soro kini kan ta fe so momo to n gbo mi baba to n gbo mi boya o ni omo kan to bi lara omo e tabi melo kan ninu won to da be ni pe oro e ti su e to ti wa danu pe ko kan e mo jo ma se be ola lagbara be ni nti o sele lola o mo omo to ri loni to oro e su e looto o ti gbiyanju boya won ti so didakuda tabi nti o fe lo wa nse tabi o mu nkan kiri tabi o ba soro ko gbo ko gudo su e momo nto mo se ni pe ma gbadua o tori wipe ara re lo ti jade baba mama gbo mi awon omo ologo laye ni ota ma n kolu ju o ma n gbogun ti won gidigan number 2 iwo to lomo tawon omo won yi ti ga to ti dagba kon kawe tabi won kose won ri se ha sun oja ya biamo ko gbadua lori won ma ke aye ogudo gba won lowo mi iku ogudo gba won lowo mi ha mo ti ri ayo lori won ma je su ekun ma kan joko tetere o ma gbadua aye le o ikasile yan soro mo to ri to bi to ti ri se yen un ni ogo e un la lafeyin ti e awon to ku na ma dide o e je ka wo ni iwe mimo ninu iwe Psalm 127:3 kilowi oni kiyesi awon omo ni ni oluwa omo enu si li ere re oni lo children are heritage of the Lord and the fruit of the wombs is the reward ngba to wa de verse 4 oni bi ofa ti ri li owo alagbara beeli awon igba ewe ri as arrow are in the hands of mighty man so are children of the youth. Now listen brethren, egba unti oluwa wi oni bi ofa ti ri ni owo alagbara sori alagbara to wa loju ogun to n jagun n to gbekele oni ofa to wa lowo e o mo pe to n ba ta o ma mu target o ma mu n to fe be ni bojota ni a mu bojeran ni a mu be lomo seri lowo awa obi. So I am begging you, don't give up concerning your children. Madaka o ma gbadua tori pe ojo la ma dara koda mori te ba wo aimoye awon in beside awon omo ti o pe to da be ni pe bimo abarapa laye ode oni ton de lowo somo e oriran ni se o ro lapa ni abese nkan kan fun ni best education to ba je pe ko le soro fun ni best education wa olohun o ba ngbo omo na o dide be ni mo so fun e a dide arogo elo won le ri ogo omo lati nu oyun ko gbogun ti a pada rogo elo a o moye awon to nkorin si to je pe emi ko riran emi gan papa isaga te ba de isaga e ko so fa won yo pe sabo under bridge sabo under bridge onijoku town hall onijoku town hall ago mejo aro yi si ago mejila ni ago mokanla tete debe o tore mi gan bo nbe o pe ose meta ti mo wa keyin eyin ti en bo lati epe iperu jebode eyin ti en bo lati sapade ogere e tete de o adua ni ma ni agbara emi gan ma wa nbe loruko jesu iwo ni eri kan ni ilu owode owode yewa lona diroko mo de tan o on the 26 ni ti se Wednesday to nbo o da mi loju pe mimi ami gbegede yo si gbina enikan ki bo lorun dowo po ko padanu to ba ti ni gbagbo o le furugbe ko ma ko ere eyin ara owode yewa mo ko ororo bo wa fun yin ororo yen se mo oluwa lo ni ma gbe soji yen kaakiri ki loruko e iso oruko soji yen o na ni itan mi gbudo yi pada sirire my story must change for good eyin lo kan bayi ororo ofe yen oruko e na niyan ma ko daniwa enikan ororo kan sugbon ororo ti olorun lowo si te ni pe ninu e te le ra oto niyan sugbon se ri eleyi ofe le ma gba gbogbo eyin eniyan olorun pata e mura sile gbogbo eyin ti e fe gbo oruko adugbo yin yi e make sure pe e wa nibi soji yen
1: gbogbo awa ti a nbo wa sibi soji na lati ilu isango iju obere onibuku atan ajibawo oke ore e ma bo wa si ori papa ilewe awuko alagbon primary school ni ilu owode awa ti laro iwoye eredo oke nija bakan na e ma bo wa si ori papa ilewe ti awuko alagbon primary school nibe ni soji na yo ti waye bakan na ni awa ti adodo olopaarun alapoti idiota e ma bo wa si ori papa ilewe awuko alagbon primary school nilu owode awa ti diroko ajilete ihunbo ajegule e ma bo wa si ori papa ilewe ti awuko alagbon primary school nilu owode nibe ni soji na yo ti waye gbogbo eniyan ni ape o
0: ara mi olufe ohun le ti gbon yen mura sile te ba ti de owo de oja ni garage owo de yen owo de market ele lo si awuko alagbon primary school ago marun irole ni soji ma bere a ma pari to ba di ago mesan lale to ba wa di on the 5 mo nbo ni idiroko ni waju ile oba oniko ni idiroko border on the 5 osu to nbo ni on September 5 iyen na ma ni agbara then ni ilu suru lere a tun gbadua meje yen na ni Tuesday to nbo ni Fuja Street community to wa nbe bakan na ni agbara lowo Ledumare Wednesday to nbo yi mo ma wa si ilu ilogbo elegba town hall te ba ti de yana era bus stop Lagos Badagry Expressway ele lo si ilogbo elegba town hall ago mejo aro si ago mokanla ni awon ipade yen laaro ero ibani soro yi 0706717 0079 gbole kan si 0706717 0079 o fe ran ise oluwa lowo account number yi ni ko fi si iwo na wa de ri ere pupo nbe bere lati 1200 soke tabi ju be lo 0069936107 gbole kan se 0069936107 bo tin se wara anugba access bank ni o oruko to wa nbe light of the living church eyi ti abaranje e lo si abaranje road tabi gbogbo alimoso e lo abaranje road e bere alabama bus stop oyewole street e ko so pe ile baba oyewole god bless you to show with you.

ni e la loro na ni o ko mi ni eh wa ni e la loro ta ba la ko le yi ni o ni mo fi nla han lo ro yi lati bi mo ti se ti nbere bo pe asiwaju ti sise takun takun eyi ti mo ti e fe so fun yin lo ro yi eyin bale bale wa eya mi leti otun yin o eyin loro kan lo ro yi nitori pe kini bayi lati se bayi lati se enikan ki yin ane lodi bi won ba si ran ni nise o ye ka fi tomo je nti an ba ni ke se fara ilu e ma se mowo o eyin e se fun won tori pe kini in to n de sowo teyin nikan o ju ti tawon ara ilu nikan lo opolopo eyin bale bale wa ife nu yin leyin na si n se ngba te ba si fe lo si be edibo fun mi won se n bayi fun yin le n bi gbogbo ara aye o si dide won ma ja nitori ti won ma sare sotun won ma sare subsi ai mo yo obirin mi toko e ti le danu nu le po won ran lo se ilu se iranu lo n se kiri ki lo de te ba wa de be tan e ni meton to ye ke se fa won eyan nu ara agberiko n jiya awon agberiko mi won o nina atupa bento ni won tan kale dipo ke se sola lo sona be e si n gba gbogbo owo nkan wonyi owo te n gba tele ko to nkan gbogbo wa na la gbo pe owo yi o to nkan lataye awon to ti lo asiwaju si wa wo pe se ba se filu sile ti o mo ri lo be ni kaye soye bamu bamu la yo bamu bamu la yo awa o mo pe bi npo me ni kankan bamu bamu la yo awon to se be ni jo kini ana won te si ni keyin na ni e ma je koro yin o de te o ilopo ilopo owo ti won fun yin nisin o ti to nkan se sona igberiko ta ba wo sosun ta wa won bi titi mi lona igberiko to nje awon ara igberiko niya eje ka la ka se eje ka la ka se asiko ju lasi to nlo yi ara igberiko ni ni raye ko ere oko nje won wa si gboro bi moto wo baba won ko owo gobole ni won o sale won ngba ti an ba si san owo gobole bawo le se fe ka won no ta ledin wo e so fun mi eje ronu piwada o eje ka ronu piwada tori te ba kuro nbe tan awon te fi sile eyin pada bo wa ba won o oke.

0: wa o awon kan wa ni sale o tawon na si jafita fita lati wa gunke tawon mi ba wa gunke ti an ba tun be se itiju ti ni yin ni o tori pe kini ijo ti ofan to ti n gbe owu ya gba a mo n to fi hun eh asiwaju si wa wo pe ko fun ko mo gbo owu ya gba mo o ni owu tuulu ni eh ko ma lu bo ba ti se fe lu nbo le lo si te ranti pe gbogbo nte nse lo nwa ninu iwe itan o gbogbo nte nse ni won ko le o awon agbagba kan si wa ti won ri ti won o soro egbare lenu won o won mo nte nse o mo fe ka gba o to wa awon baje ni agba osi ni towo won baje olorun a fe yin na se o security teyin gan gba e fi sa abu faraalu abu tara ti nikan ni gbogbo wa lajo ni a le sun ka fori losu ka eni ti nse nkan to nse ran awon le nko won leran lo ko si dajo kan ko si eya ereji akan te mu jade leyin baale baale wa won si lawon baba asale to nsise fun won bolopa ba mu won nisin bi an ba gbe won don ka to seju pe ijo keji won ti pada ile won e tun ri won ti won tun ti gbe moto lo bo mi lai pe lai jina won ka won kan lona igbiriko ti won wo won nu moto ti an ti ja won si wu si eni to ntiraka to si rora nri iwon ba to ri to fi nsise so wa da epese oro isinmi fun won o epese abo to yanju olorun a da abo beyin na o e la loro ni o jijo ni ma jo ni lokan bi oko o a o ni te a o ni ti a si ni toju le mole o mo dupe lowo awon ti won se ran lowo fun eto yi oke oke lola awon mo lo o e la loro ni o
1: mi era mi kale oro ko mi yi ma ti sumi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko ri bire fun gba gbogbo akonse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kawo eyin didun ara riro afo gede gede jo ti ara danu logo lo mo ko ri abaduro ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdac fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo igba ija wa ija osi always guide me
3: púpọ̀ ló wà láti fi ìfẹ́ hàn àwọn kan ń fi hàn ní gbangba àwọn mìíràn ń fi hàn láìṣe ariwo ṣùgbọ́n tí ìfẹ́ bá jẹ́ tòótọ́ bóyá fún ara ẹni tàbí fún ẹlòmíì ó máa fi hàn pẹ̀lú oúnjẹ òwúrọ̀ mílìkì pig tó rọ̀ tó dùn tó sì ní ohun aṣaralóore ó kún fún vitamin protein àti calcium tó máa mú kí o ṣètò dáadáa fún òòjọ́ rẹ nítorí

0: e tun ku dede woye eyin eyan wa ni bugbo ti e tin la nfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin la nfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti nyapon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri ohun na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti nbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe edakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore ekoko ase eni to n ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi mo wipe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko mo je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wipe iwo oyawo to oba mo wipe oko re o se daadaa to ninu ile gbiyanju kejo wa ojutu si ona abayo un ni kii se wipe awa n beta ana seta ohun naa lo le jo naa abayo iwo naa gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n jẹun to dun a n mu to dun elomii wa ko le bere mu nkan le mo bẹẹ lẹlomii wa ko le rinrin iseju marun yoo ti maa fọwọ lebadi gbogbo awọn nkan ta n jẹ didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijọ awọn baba nla wa ti wọn ba jẹ nkan didun o lawọn egbogi ti wọn fi mọ koju ẹ awọn egbogi naa la wa po papọ sinu 24/7 aba mixture lati mọ jẹ iwulo fun gbogbo awọn eyan o wulo fọkunrin o wulo fobinrin o wulo fọmọde bẹẹ lo wulo fun agbalagba ẹ si wa mọ wo egbogi ta n sọrọ rẹ yi ko lọ tinu rara omi pọnbele na fi ṣe ajọ NAFDAC si fontelu iwọ naa lọ ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e di nkoko duke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
2: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu logo lomo kòrí agbádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtẹ̀wò la fi pèlò rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀lú gbà ó da alágbò ara 24/7 aba mixture láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ nàìjíríà ẹ máa pe 091-60-62-63 091-60-62-63 orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ 24/7 aba mixture gbogbo ìgbà ìjà wà ìjà òsì always guide
0: bẹẹni ìjáwà ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ ń pè lẹẹkan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire o.

0: lẹbi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse
1: o na ni ami danimo mi ti se maggi native jollof rice itowo e kan lasan ari kan ko si leyin e
2: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Abdul
1: Ayodi
0: ajo eso alabo ti otelemuye DSS na divita ko fi gbe arakunrin kan mo fe re wa maye leyi ti won fi esun kan pe o n pira re ni kan la o sise ajo DSS on to sin lo ayederu iban lati gba owo lowo awon ero oko ati awon oloko nilu Abuja irun to to ni lowo lana ojobo ni wi pe maye ohun eni won ramu ni ojoru ose yi lati owo ajo DSS nibi ti o fori mu si ni ikorita United to wa ni popona Adetokunbo Ademola ni Wuse 2 nilu Abuja latari ifimufele ati iwadii latowo ajo DSS ohun lasiko igba ti won ramu na afurasi ohun ni won ni won ba gbogbo aso to je ti ajo DSS ni e to je ti ajo akosemose DSS won fi sise to je aso ise won won ba lorun re pelu ayederu iban ilewo ni won ba lowo re gege bi rin lati odo iso alabo na so pe afurasi na ni o ti n lo aso ohun ati ayederu iban ilewo na lati ti awon eyan lokunpo papa julo awon oloko ati awon ero le to si fi gba owo lowo won e wo te ba fe kayuku iwe iroyin punch atan iwe iroyin mi tun jade loni ni ke ni wo si
1: kayadi
0: bi odun
1: enikan to ti fi gba kan ri je amugbalegbe are orilede yi iyen Bashir Ahmad lo ma ti soro bayi o ni se ri o ti dahun loju gbangbangba bayi pe ninu eto edibo gbogbogbo eyi to ma wa lodun 2027 Are Bola Ahmed Tinubu tere ni o ti kokko jawe olubore ni ipinle Osun na o onise ri ipinle Osun inu apo Are Bola Ahmed Tinubu lo wa bayi ngba to soro nlana lori ero kayo jara re ni o soro na onise ri pelu bo se je pe egbe akodun lo jawe olubore ni ipinle Osun bayi ti egbe oselu APC to na to si ti wa nle ni se petele ti won se atileyin fun Are Bola Ahmed Tinubu oni eni ti si se gomina ipinle on bayi o lo ti je ko di mimo pe Are Bola Ahmed Tinubu ni awon ma sise fun lati pe ko le jawe olubori si ipo are lelekeji oni kilo tuku ti won tun fe daju o ti fi han gbangbagba pe ati waju ateyin ni gbogbo e lo ti fi sukun mu bi dodo e fun fun Are Bola Ahmed Tinubu oni bi igba ti won ba so pe apa mejeji ni eye le fi kore wole ni oro na lo wa je bayi oni ni gbogbo orilede yi oni won le fi okan bale pe ninu gbogbo awon ipinle o ipinle Osun o ti wa ninu apo Are Bola Ahmed Tinubu na e wo ko ja lo sinu iwe iroyin Daily Post ke lo ka le.

BNC capsule wa kaka kere bi tuwa tenta ojulo wogon ya ke jado ikpele ondo. BNC capsule wa nilu akure, ondo, ile uluji, ore, ukiti pupa, igbokoda. BNC capsule tuwa nilu awo, ikare akoko, ishu akoko, oka akoko, ifo, ati nilu kaba. Ile ishe temeta yo Trado Medical Nigeria Limited lunche BNC capsule jadi. Lati mo pharmacy te etiliri BNC capsule ala dubo yin. Ekpe 08103369434.

0: ẹyin ẹyin wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroyin ayo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ki awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to ngbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo lodge loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe yi kini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ile iwe seda seductional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti orowo san ati legbe nibo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
1: gege bi a se mo ile iwe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san ni pele ni pele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033331794 lekan si 08033331794 ile iwe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ile iwe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won ki san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ile we seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo ki n se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teniyan fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo ni won le lo lati ma ba yin soro bere bere kan tabi keji
1: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033331794 lekan si 08033331794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun ye je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo niwaju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o Thank you.
2: On August 8, 2001, we made a commitment to our nation. A commitment to be there whenever our people wanted to dream bigger, reach higher, and do more. And for 25 years, we've kept that promise. We've helped bring loved ones closer, turn ideas into opportunities, and dreams into reality. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
3: Them say monkey smart, and because of three near. But now monkey will jump past the IB quick see.
4: Don't call me auntie.
3: This Big Brother Ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show themselves.
5: Yes, sir. Now 247 drama for Big Brother Ninja season 11. Sharply recharge at decoder. Make you not for miss anything, no. All the gas goes, they show for GoTV Channel 49. You still feel follow happenings with GoTV Stream. If you day road. Headline sponsor, Bet Power. GoTV. Love it.
6: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣaláì máa panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
7: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀ wa sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
6: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
7: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe dohun ara ọ̀tọ̀. Yóò sì tún sọ àkókò náà dàkókò mánigbàgbé.
8: Ṣadé kù sí ọkàn mi. Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
9: Màámi.
8: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
9: yìí. Hypo kẹ̀.
8: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
10: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.

0: si se radio adaba it is when I feel to some all see laramo kini pele odo shalafia ni aba yin akudu ojo ojo shiri oko emi je adaba oni
1: dada ni
0: se dada lude
1: adupe
0: le ba olu yin we so sha re bo lo
1: eh are bo
0: igila lo bo
1: eh wa mo ju ba mi
0: awon yan bere e na obo
1: so ko
0: gori ewe
1: bo
0: thank you back
1: e se o
0: e to idile mi dile na ni ongori afefe ni akoko ti awayi grand commander
2: e ma ka san yin eyan wa e tun ku abo sori eto loni o e se won
3: o da yes. Halawi loruko temi
0: awon Gen Z right oya mo mo le ti ba goruko e so fe fry
1: eh opo ye mi jo da na lo ko temi je o akin yo
0: oruko temi ni Olajumoke Omotosho atude lori eto gebe ase ma so pe lori eto yi awon akori lolokun ojo kan to ni se pelu eyin ati awa be se n gbo wa ten pick one or two thing now na ma n try lati wo pe okay eni to ko yen ki nkan ti o n so ni pa bi awa na se ma n ko gbon ni lori eto leni ari kini kan o lo lori ero ayelujara for some times so nigba ta awa na wa wo laarin ara wa pe ah nkan to sele yi gan a le gbe wa si open space now oluje ka wa si ori eto leni to sele wi pe arakunrin o so fun iyawo e wi pe e ara aya mi o ja o ma sise Gen Z kiro sele e ti soro to ti rin ara wa won mi o ja o ma sise mo o ma toju mo mi ni a ma so osu fun e oko yen in the course of gbogbo nkan to sele yen oun lo si school oun lo si school e mo tesiwaju ninu nkan ti o se bo arabirin yen wa duro si o wa wa pending ko se anything o as in o gboro si nkan ti won so lenu so on se o take him mama yen bo nigba to wa ya bo gba nigba to ti e wa lo school to pari ilewe te wa ni ko hun asaya rere o ko ma toju mommy o bo daddy to so fun ma so salary fun go bai won ti e san salary o
2: won so sise
0: won so kobo bo won sise o diligently so wa o gba rara ora pe ti nkan ti mo ti cheat ara mi mi se mo ọpọ yẹn wa gba oni alaigboran ọmọ lo fe ya
2: alaigboran ọmọ aba alaigboran aya
0: ọmọ lo ti jẹ yẹn ọmọ n tọ fun instruction to o be ọmọ ni ike wa eti wa sese lu bayi to ba ti po epo oni se kan ti mo ni ko se yẹn oya alele 1 2 ọmọbìnrin yẹn wa jade wa ni se n se fun ti o n ti cheat ara o o n recognize ara o to fi se orukọ bayi ojú wo ni ẹyin ìgbìmọ̀ sir henry kí ló ṣe ẹjọ́ ọ̀dá
3: kàkà sọ
0: kí ló ọjọ́ ọ̀dá ṣẹ̀ṣẹ̀ dé gbẹ̀dẹ̀ kí gbọ́ ọ̀dá kò torí agbọ̀mìtìtì ọ̀dá máa ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ yẹn ló máa bẹ̀rẹ̀ conversation lé mi ẹ yà ọpọ ẹyẹmí jọ ọdá ọba tù yìí.
1: Akọkọ ni wipe ọna meji ni akọkọ ni wipe aya rere lọdi ọkọ ni nigbati ọkọ kọ gba nigbati ọkọ sọ fun pe nkan to n fẹ lele mo si mo ja gbagbe naa wipe ninu odile ti ọkọ ba ti sọrọ ti aya si obe ẹja ri gẹgẹ bi aya gidi aya daadaa
3: ni
1: tori wipe ohun naa lo n tọju ẹ. Now ẹ jẹ́ ká wá wò báyìí ibi tí mo fi sọ pé pín sí méjìlélẹ́ ni pé ìgbà tí ó ti gbà láti mọ ibi tí mo ti lè dá ọkùnrin ẹ lẹ́bi òní wípé ó ṣèlérí ìlérí dẹ̀ rí ó ṣe pàtàkì kí èèyàn máa mú ìlérí ṣe ẹrù ọlọ́ọ̀ni níwọ̀n ìgbà tó sọ fún wípé wá o ẹ máa fún ẹ ní owó lóṣooṣù tọ́wá fi ṣẹ́lẹ̀ tán tó fún lóṣooṣù kó ti yẹn jẹ àkọ́kọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé níwọ̀n ìgbà tí ọkọ yẹn tó ti ń wò wípé torí mo rí n tó sọ ìgbé ó ń sọ wípé ṣe bá ń jẹun ṣe bí mò ń tọ́jú ẹ
0: mò
1: ń fún ọ ní gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kí ọkùnrin fún obìnrin pé àti fún wife pé ọ pé kini mo n ṣe fún ẹ ta ba wo na lati be ni pe akoko ni pe a bi obinrin ele ege
0: se ko je adugo je
1: se ko to e ma ja se o gboro je even come si ni oko yo je o se o n toju re abi o toju e ibere ni so n fun e ni nkan to n fun e lowo to ba bere abi o fun e o n je abo je gbogbo nkan ti o n bere fun so n fun e yato fun pe owo osu to lo ma ma fun e
3: to dey were very important o se koko
1: yato fun ele pe owo osu to lo ma ma fun e ti o fun e now ibi ti oro wa jo wa ni pe o ye ki won jo soro e need to be nubi tori pe nti won jo so lati bere ko ni to nsele pada o ye kan wa jo joko pada o se se ko je pe okunrin ta nsoro re yi boya nkan kan sele agbara ri o ka nkan ti o so yen mo e wa tun jo joko pada pe wa do nkan bayi bayi agbara mi o ka nkan bayi mo kini ta le se ibe yen lo ye ki okunrin yen ti wole pada again.
0: Thank you Grand Commander.
1: O so si
2: en o so si ni len ni o bu yo si
0: wa le la mi le ti
2: kokko iyo re o se ti dan ti bi re
1: be ni
2: o se pola gege bi alagbajo da se yona bo ti se salaye be na lori emi na a pe sona meji be mo fara mo na meji be pe nti awo yen kokko se nto dani pe o gbọ si in fact opolopo awon omo ode awon jensi yawo ode o
1: ni be ni
2: won ti e ni gba won already ati toju ya ko mo pe ilo ni yo ko siki
3: jensi toju ara e no
0: ilo ko ibe to be pe so toju ara e
3: so toju ara e no
2: won ni yo ko siki pe emi ni ma toju ah opolopo jensi yawo ode o ni o le se so n to kokko se da nti awo yen se da oko yen lo ku die ka to fun tori ge ba so pe adehun o lagbara ta ba ti sadehun ka mu se ni oko yen yen ko ti ro daada ko to gbe kale o yen ko ti ro daada ko to in fact ti o ba se pe kini to ye pe ro awon ilu oyinbo owo na ma nlo san wa gbe arugbo won lo si care home pẹ̀pẹ̀ owó náà máa san fún wọn bẹ̀ wọn àwọn lè gba kẹ́ra fún ọ tá a máa tọ́jú wọn lé so iṣẹ́ gidi ni láti tọ́jú àgbàlagbà so iṣẹ́ gidi ni ìyàwó yẹn ń ṣe fún kó tiẹ̀ kọ́kọ́ gbà láti ṣe iṣẹ́ gidi ló ń ṣe torí àti tọ́jú àgbàlagbà kò rọrùn o tọmọ kékeré tẹ láti ẹ̀ṣin máa ń sọ pé ó lé bọ̀tà gbalagbà gan lé ó lé gbàgbé
1: ó lè bá ti dàgbà téèyàn bá ti dàgbà lágbà yóò padà sọmọdé
2: rẹ ó lè lọ tòdì ẹsẹ̀ ń pé ìyàwó yẹn á nílò láti bóyá ẹ̀pù ẹ̀ láti rìn ọ̀ ẹ̀pù ẹ̀ láti jókòó so iṣẹ́ gidi iṣẹ́ ńlá ni àti tọ́jú arúgbó nítorí ìyàwó yẹn ṣe ìyàwó dáadáa ni mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe ìyàwó jẹ̀nsí
3: Bo se o ko ta ba fe se o n gbe ta ba fe soro si mo mo fe se yawo je e da so pe emi o ni most mo fe so check get bo emi ma fi solution si nko to ti nko ba yen ba sele to ba se sele ba emi mo bi o se se la bo sele ti pe bo emi fa fe fi solution si ni igba ti oko ti ni owo to fe ma fun iyawo ni osoosu o se ko gba o se ki ma sise mi lo kade gba ose ko won ma sise nle ko won ma toju iya no na e le you can not see e le o ki se e ma gba e duro e le o ki se pe mo disobey oko mi be o ni ki n toju iya iya e o now the thing is owo lo fe ma fun mi abi ko se je ka gba eyan ki okay ki n fi se mi sile iṣẹ́ tí mò ń ṣe torí pé mo fẹ́ tọ́jú eléyìí ó ṣe pé mi nífẹ̀ẹ́ ìyá ọkọ mi o.
2: Ó máa yàtọ̀ sí bí èèyàn èèyàn gan a ṣe tọ́jú ẹ̀
1: ojú olójú lè jojú ẹ̀
2: ní. Mo ti n tó ti ṣẹlẹ̀ sí mi rí ni kí bàbá tèmi tó kú fortunately ọlọ́run ló ní kí last born wá sí wà lé pẹ̀lú wọn òun ló máa help wọn láti ará àtàtà ẹ̀sánwó fún gan á dé point gangan tó yẹ pé á iṣẹ yẹn a sun
3: ẹ ti ma di láti bi iṣẹ ma continue
2: ara ta sọ dẹ ṣe láwọn jẹun sí ìyàwó jẹun sí ò lè
3: ṣe mi ò lè fi ṣẹlẹ
2: bọ ẹ jẹ n parí ni ò parí ọrọ mi ṣe rí yawo yen se daada oko yen lo ku die ka to fun ai mu adehun ese o fi ba oro je patapatapata in fact o yen ko se ni ko le fi ma mu inu yawo yen dun lati ma tori even asokunrin gan asuwon gan lati se ise yen bo to ba nse to mu nu yawo yen dun to so wo yen fun ori aya ori awu a de ma se daada so ta ba tin se adehun ejo ja ma mu se
1: te ri ibi te moro de yen wi pe to ba fun ni owo a tun ori a ma wu se ri obirin won wa flexible ko si bi e se le ti o ba gbianju lati iru owo ti n fun yen to ba fun o le tun mo mo bi o se mo dogbon yen lati jo pe owo to n fun yen a jo tun mo na na
2: yes
1: a tun jo ma na
2: yes so to ba pokunrin to gbon daada kan
1: to gbon daada
2: to gbon daada e tun mo ma na ni
1: o bi ri le wo owo yen sile a ko sile
0: ko si pokunrin to gbon
1: pokunrin to gbon daada
0: now how do that wo ni you can send your comment on Facebook, we'll read them yawo yen se daada.
1: Yeah, we should have.
0: But one
1: libere. Yes, now.
0: Sorry, I'm for
1: the first time. Ah, money. This is a money. This is
0: a money. This is a money.
1: Don't say she put the power behind it. Yeah, yeah. Come on, Lord.
0: Thank you so much for the support. Two way thing. Okoye, more because I'm coming. If I bury, we pay. Share Okoye only. Aburu bury.
1: Oche she come.
0: Abiko only. Only aburu bury. O ni egun obirin bawo yen je ko ye pe no mi ne fi ise ni sile o
1: ah yen ti baje
3: si
0: now ni gba ti awon wa accept lati wa sise kiera caregiver because caregiver ni me je because mo so ye awon to ti je egbon obirin atokunrin they are not seeing it as all pe bi yawo ni mo fe as in you
1: ojuse egbon yen ko le se
0: ojuse
1: we pe o le se
0: nipa ojuse e this is what you fair what you need fi fair what you need so the caregiver
3: okay
0: automatically that one is ruled out me mo I don't think anything was wrong well by and to mama take care baba yen and let her continue to pursue her career grand commander Jordan mind you that nipa go take care mama yen o pen the life with you
3: exactly so you go di ko yen ko ri be
1: o le se be o
3: ti le se no ko ye ko ri be
1: no
3: is the thing to pe oko ati iyawo ma ko wo jo ti toju yi ma toju eni e
2: ja so kiri
1: iro ko si le be ko lo ko
2: e e ja mo pe ko si bi ti o le se le se
1: ko si ti o le se
2: ki
1: ti
2: so
1: ko wa yi
2: ko
1: si sa ke
2: ko si bi ti
3: o le se wo sa ke o sa ke yi e
0: wo
3: oko ni ko fi ile
0: o mo ke mama ti to hun
2: de gba
0: pe
2: ko fi
0: share o si ko pe di life o
2: ko
0: si bi ti o le sele si o ko si bi ti o le I prefer ko ke kan ko lo

Ekude de asiko yi nibi kibiti afefe ikanu yi fe de Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu ile igbohun safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wi pe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wi pe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wipe to ke ni lera pipe ati wipe be ti rowo mu lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa nu le igbohun safefe e je n koko koja si waju mi lo kan bi e ba n daruko yin fun

0: So this one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Filter Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Filter Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. Diz, your head is our concern.
1: Ko ile eyin ara ile a kiyin pe ede ku ojo meta se alafia ni abayin agba ni adura gege bi ise wa lori eto yi pe ki ajinde ara ki o ma je wa ki ara gbogbo wa ki o si ma le ni igba gbogbo a kiyin pe e kaabo si ori eto Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic on Adaba FM. Aroko temi ni Sunday Olowo Kere je oga agba oludari ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic. Fun eyin ti e ba n gbo eto yi fun igba koko, kini eto Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, kini a o dale lori eto yi wa lati da awon eniyan ni eko lati mu imoran to ni se pelu ilera to se pataki ati lati le je ki awon eniyan mo pe ona abayo o wa fun ailera ki ailera ti o ba nba won fira ninu ago ara won yala ailera ti won tin ba fira lati ojo pipe ni tabi eleyi ti o sese bere lori eto ilade ti ma gba awon eniyan ni imoran ni orisirisi ni ona ti won le gba lati dena awon ailera ni orisirisi ti e ba tin ba wa bo lati bi ose melo kan e ri pe a mu ailera kan ni okukudun ti o po to be ge yen ni ailera eleyi ti ya npe ni prostate problems. Ailera prostate problems si je ailera ti o ti di tora toro fonkale laarin awon okunrin ti a de dupe lowo Olorun bi Olorun se nlo ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic lati da alafia ati ilera pada si ara opolopo awon eniyan yala opolopo awon eniyan ti o ti kan si ile iwosan yi fun ailera boya prostate enlargement ni boya prostate cancer ni boya prostate infection ele ti an pe ni prostatitis ni a dupe lowo Olorun pe gbogbo bi won se bi e se nwa ohun na ni en fi erin ati alafia pada nitori pe Olorun lo owo ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ile iwosan yi Olorun lu owo wa lati da ilera ati alafia pada si ago ara awon eniyan. Orisirisi ailera ni an bojuto ti a de n gba awon eniyan ni

ẹṣe a n sọrọ nipa ami ẹlẹkẹrin eleyi ti a n ṣalaye pe ọrun ẹsẹ eniyan elomi a ṣakiyesi pe ọrun ẹsẹ un o bẹrẹ si wu tabi isalẹ ẹsẹ o bẹrẹ si wu wa si ẹsẹ gangan eleyi lo ma n ṣẹlẹ nipa ti o aare ba ti n de ba ọkan eniyan ti o jẹ pe ọkan eniyan ko ni okun to lati le ti awọn ẹjẹ ati omi ti o ba n circulate to n yi ara ka lọ si isalẹ ẹsẹ wa wọnyi ami karun ti a tun le ṣakiyesi ti o tun ma n pe akiyesi wa ti pe o ṣeṣe ki ailera ki o ma ba ọkan wa finra oni eleyi ti a ma n pe ni irregular heartbeat tabi palpitations of the heart eleyi ni o ma n ṣẹlẹ ti eniyan ba ni ami bi igba ti a ri pe ọkan eniyan o n sare ju bi o ṣe yẹ lọ tabi ọkan yii eniyan le ṣakiyesi pe ọkan yii bi igba ti won n gun nkan ni ọkan yẹn ti ọkan yẹn a ma lu pipipi ju bi o ṣe yẹ lọ ti eniyan a bẹrẹ si notice e ti eniyan a ṣakiyesi pe ọkan un o dabi igba ti won n gun nkan bi abi o n sare tabi o n skip ti o lu bi o ṣe yẹ ki o lu eleyi ma n ṣẹlẹ nipa ailera ọkan ti a n pe ni arrhythmias ailera miiran ti o tun ṣe pataki ti a gbọdọ ma ṣakiyesi ti o le ta wa lolobo wipe o ṣeeṣe ki a ni ailera pẹlu ọkan wa oun ni ti a ba ṣe akiyesi wipe nigba mi pe oye oju o kan bẹrẹ si kọ eniyan eleyi ti a n pe ni dizziness tabi lightheadedness bi eniyan kan ori eniyan kan gba fe tabi oju eniyan kan ṣaide ṣu eleyi jẹ ami kan ti

0: This one, number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Call 070-670-65267. 070-670-65267. Dr. Diz, your head is our concern.
1: Ese, a number ti ele ma pe wa si lori ni ile iwosan Dr. Dix Natural Healthcare Clinic. O na ni e ti gbo yen 070-670-65267. Address wa wa ni number 141B Hospital Road, ni dojukoju Futa Teaching Hospital, ele ti a mo si General Hospital ni ilu Akure ni aye atijo. Ati soro lori ami bi mefa nisin bi ami keje ti atun le sari fenuba ki akoko ki oto lo ona ni pe ti eniyan ba bere si se akiyesi wipe orun ese ese eleyi ti opopolopo ma npe ni pajapaja po ma nsakiyesi pajapaja ni ese tabi ngba mi pe ese un kan ma ntutu tabi ngba mi adabi en pe ko si eje ni ese yen ele tan pe ni numbness awon akiyesi won yi o nta eniyan lolobo lopolopo nitori pe o sese ki awon blood vessels ti o ma nwa lati okan wa ti o ma nfun eje lo si awon ago ara won yi ki o ti ni idiwo tabi idena lati lo si ese wa bi o ti ye iyen ni pe ese wa ami ti a ba tin riro awon ami won yi o ma nta eniyan lolobo lopolopo wi pe ka lo se ayewo ti okan wa ti o wa nigba mi de ni a ma ri elomi to je pe ti o ba sun a kon saide ri pe oun taji loju orun nigba to ma taji loju orun ati mi kanle emi ya se wa lati oju orun ati mi kanle lati oju orun yen o ma je inira ati isoro fun eleyi je ami kan ti o se pataki lati le je ki a lo se ayewo ni ipo ti okan wa wa. Then ami kewa o na ni pe nigba mi eniyan mi ma nse akiyesi wi pe okan yi bi o se nlu o ma ra nlu ko lu logere bi o se ye ko lu o ra ma nlu slowly ye ni pe teniyan ba lo check pulse o ma ri pe pulse o wa very low eleyi ni se pelu pe okan eniyan ko si ni ipo ti o ye ko wa. Gbogbo awon akiyesi wonyi ati awon orisirisi akiyesi mi ni o je pe ti eniyan ba ti ri pe o nsele ni ago ara un ki o tete te oko leti lati lo wa idi ohun ti o fa eleyi ni ile ise Dr. Dix Natural Healthcare Clinic lati ojo aje titi di ojo Saturday lati ago mejo aro titi di ago mefa irole ohun ni ore ofe wa fun wa lati ri oga agba ile ise Dr. Dix Natural Healthcare Clinic fun ayewo fun imoran ati fun itoju eleyi ti o peye. Kini awon nkan ti ailera okan wonyi ti a ba toju e ti a sakiyesi ki a tete gbe igbese ti o ye ni akoko ti o ye awon nkan ti o ma result si awon nkan ti o ma nfa won la npe ni complications yi ni se pelu nkan ti a npe ni heart failure iyen ni pe okan yi ti o ba ya ada adi pe ko ti le se ise ti o ye ko se ni ago ara ko ni le fon eje kakiri ago ara wa bi yi o ti ye mo. Complications miran ti o tun ma nsele ohun ni eleyi ti a npe ni coronary heart disease. Coronary heart disease yi ni se pelu awon opa eleyi ti o n gbe eje lo si okan yi gangan ti o ba ti di pe idiwo ati idena o ti nsele ni inu arteries wonyi a di pe awon isan ti o wa ni inu okan yi funra e a bere si ku a bere si damage eleyi ni a npe ni coronary heart disease. Bẹ́ẹ̀ni o tun le result si ailera eleyi ti a npe ni heart attack ti o fi je pe okan yi a da ise sile tabi certain part lara okan yi a di pe o ku patapata ko ni le se ise ti o ye ki o se mo. Bẹ́ẹ̀ni left ventricular hypertrophy eleyi tun ma n sele na ti o ba ti di pe okan wa yi o ti da o ti da ise sile ti o le se ise bi o se ye mo ailera okan yi o na ni o tun ma result into stroke ele ti o fi je pe eniyan kan le saide ri pe apa o se gbe ese o se gbe mo ele ti iyen ni a npe ni stroke that is cerebrovascular accident ninu imo isegun oyibo gbogbo awon ailera won yi o wa se se boya o ti je eni ti o ti ni ailera eje riru lati ojo pipe ele ti a npe ni hypertension tori pe iwadi fi hon pe ara nkan kan ta npe ni risk factor to je okunfa fun opolopo eniyan ti o ma result into heart complications o na ni eje riru ele ti a npe ni hypertension ati awon conditions miran nitori akoko wa tibi ti a ma fi adagba eto oro si ni oni ohun ni eleyi fun eyin ti e ba n gbo wa fun igba koko number ti e le ma pe ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ohun na ni 070-670-652-67 070-670-652-67 láti ọjọ́ ajé títí di ọjọ́ Saturday ní ojoojúmọ́ láti aago mẹ́jọ àárọ̀ sí aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní ẹni oore ọ̀fẹ́ láti rí ọ̀gá àgbà ilé iṣẹ́ Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic. Kí àjíǹde ara kí o máa jẹ́wa kí ara gbogbo wa kí ó sì máa le. Ẹ ṣé.
2: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
3: Let's treasure the gift of a body that's true.
2: At Dr. Diggs, nothing compares.
4: Duro na ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon omo re ni asara.

0: egg multivitamin drops and syrup adidi se fun awon ikoko ata awon wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac fun telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: Se omo idi ti onje ti won fi ororo mamadon se fi dun ti o le gbadde rara
2: Obe ti o se lo se to koja yen
3: O dun gan o mo se ran ti e
1: Abi ki lo de ti o fi le gbadde eran ti ore re din la didun
4: Ore mi jo aso deran to dun yen loni
1: Ke gan ni idi ti awon omo re ma fi lo nsere nile anti kemi
5: Mami mami jale lo soda anti kemi
1: O ko soso lo le je
6: Mamadon ni
1: onje to ba ma dun ati bi ororo lati ma mo ororo mamadon ni mu adun onje yo fun igbo atawon ololufe re ororo mamadon wa ni gbogbo ile itaja to sumo e lo ororo mamadon
7: Hello, send Badu Adaba.
8: Mung Badu Adaba.
9: Mung Badu Adaba.
10: Mung Badu Adaba. Mung Badu Adaba.

0: ti
1: e ka le nbi wo te tin lanfani ati mo gbe wa lasale eto ni ibana laju lale oni ajubo okunrin ajubo obirin ajubo omode ajubo agbalagba ori eto ayedun ona lawaye nikani adaba fm 88.9 akure ilu ilaramo kin lawa ta tin gbun sategun
2: omi lani to ba se bi tun mi laye bise
1: atuma agbadun ara wa daada lasale oni
2: omi lani roko ni ko ma ko won lenu lo
1: ile ise to nse gbogi 24/7 aba make sure awon na so nigbo weto yi eka lo akinyi dada
2: oluwa mojuba oba mimo amina lori follow
1: 24/7 aba micho egbogi ti on lo tin nu ni
2: iba oluwa
1: owulo fakunrin owulo fobirin owulo fomode owulo fagbalagba tori pe ko se kini ko ni otin nu omi ponbele o na na fi se ajo na drug won si fi on telu gba wipe o

o di meta esa kwe kilo di meta e ma kwe EPL e ti bere li ni asena ti ni meta Coventry ti ni meji o ti lo dojari wana ni nga kanya oya ewo bewo ni gboro te wa yen emu 24/7 abamicho emu ti nbe awon ti wa ni champion football arena nilu laramokin oye yin wa nbe daada 24/7 aba micho awon gun o ni fi sere awon ba se tin wo ball lowo awon mu 24/7 aba micho awon fe gbe lura tori pe ijawa ija o si always guide ni won guide ara won lowo bye bye aya ja bonu eto ni sasan

0: now, oh Lord,
1: mo dupe lọwọ Ọlọrun fun ohun t'Ọlọrun ṣe fun mi ni January ta wa si bayi won sọrọ won ni ka ra cement ile yẹn mo ti kan fun 17 years ni ile bo ile yẹn kan wa nbẹ but to the glory of God lẹyin igba ti mo ra cement yẹn mo akọ ile yẹn tan within January to now landlord to ti wa wa lẹyin mi ti lohun fẹ ta towo ni awa lohun fẹ ka ra alaalowo o la wa lohun fẹ pe ohun ma da duro de wa Ọlọrun dẹ ṣe owo yẹn ni ọna ti a lero atemi atọkọ mi atura atura
2: dona ele tayi nkan tele
1: be
2: odun melo
1: 17 years
2: 17
1: be
2: o wa igba wo le wa si bi
1: January
2: be ejo awon to ra cement
1: yes sir
2: so be si wa kuro mi
1: e mo wa so fọ Ọlọrun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen Ọlọrun dẹ pari ti wa
2: bi January 16
1: be ni sir
2: e tun wa ra ile another
1: to wa leyin ni o lo awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi
2: e patewo e kilo e de nwo bayi

0: ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eto won o da po mo gugu eya ti bi labe ipe olohun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun a se jire ni e ma bo ladoju oko kakola ori oke ogo le de ye ikurita ipiyare fun wa to mo ojo pipe ji ajo gbadua
1: oruko mi ni ayinde mo bo lati ijo